0: Pēko nā kāinga ia te umāri o te motu a ni ofisine whēla ke tau whanganukia i ai ni la kanga i te luanga o te hoko atu lewa e tau whanganoa ke ki te whakakātoa i pēr mo te whakamahino lelei o te kupu a ni komana wasi.
1: Tā ofi motu kuhoro, tā olea whakawhenua i te lātio o uvea mo futuna uruakia.
2: Lelei e kasangari. Ko te kei kupu lepa ni ko mana basi i, e toi kaupe ia ki te ukupu to tonu o te lea, kei whakaaunga tu uma upela ia, ko na kupu kāinga, ko tu ania, pea whiara pele wala mō mataku. Ka pau e tonu, kei au whakamata tu unga, pei whakahauhoa, mai tona vai vai ki te mahalohi, pea e mana basi i, pea tu ania, pea kā kua mafatu lewa, pea kua ui lewa, mataku. Ka pau lewa kua mahalohi ange, pea kua whela lewa kei au whakaaunga i te kupu ko elifia. Ka ko te kupu ku alu lewa ia kei puri. Ko nā tau pele vai ai kei sese atana tau lea whakauwea ape. Ai kei whela kei natau tauhi mō paralau i whakaaunga te kupu aia. Ko te kupu ko manawasi i e whela kei au tūsilua.
3: Ei.
2: Kei whela haku mahino ki te kupu. O whela e la kei au mau ia manama. Pea mo si i. Pea e whela e lewa kei au mahino i te uhinga o te kupu whuki aia. E lahi ni kupu nei whatu mai te ake i kupu e ko manawa. Hangi e la ko te kupu ko manawa kovi, manawa lelei, manawa ofa, manawa he, manawa temonio, manawa hanga, manawa nama. Pea mori ngā tā ia, ka ko te ngata pelewa ia te uki kupu e whela kei o tuku atu. E lahi te tuonga kupu e hao mai te kupu e ko manawa. Ka sangari.
1: Tā ofi motu kuhoro, tā olea whakawhenua i te lātio o uvea mo futuna uruakia.